Yeah, gang jin khawi jong je sam khin nan ji chen nan bi nga do de la ga. Salam ga do de ga ta chen chi ni dong. Ti dar ta nan ba ci sam ji no jin ban de nam sur ngin jang ko nyan tin khong wor ko nong tin dong sung sha chen dem dil ne to che che ba khin nyam ge du ko nu ga. Dab ji lang tun ge le tsin nin nga na le sin di tun ri ba dang dong zin ba to din ja yin. Dab ji lang tun ge le tsin di nga ja chi ka lo wa dang ja chi lam ro yong an dem ji kur ke ja tim dang tim sul tim ge ding ge ka nang sul ma nyung wa zi me pa ri da dang yi tim tin ge ko ri zik chen ju la ka ba pa kang ma ye ko na la. Tishtabkeng atsi nyamariri ga nga tuga titsilar ga tang pshika ni pithambarab pshika wara chenambi nyalam ta nimri kurkab chachamra chamsul kangmang zi ka hibsha cha nomba zi kotui da tangi rangsi niga ga nimri kyo denjig tang nimri kyo detong da la to nang ikonar. Jachi kalwa tang jachi lamro so su yang achu len tsinde to nang da tangi le tsinde to ni chorangi lobjong chizge ku chorangi kangzi hinadok kangzi hirgo ga kāngzī hījū lāgā lōbjōng āy kōk. Dē yāng jēnī gā ngā chū lēnsīm dē nyan dā tēngi lēsīm dē tōni hāng gā jī lā hībshā zī lēn jū tā yāng lēnsīm dā rāb nūg gā gī pā tāng hā mūgī tē lā.

Rényam khana baad na nga chuu le tsindi na ngay na nima re tib zhinta saagni su su gan dham dhanyak tupan da kapar kalam tak dan si na ngay. Kalang zhin dham na tsuk zikir tang ni dham dhil kwar kib jatam tang tam sul nda la lov yung chigi gwan na. Nga su su su ga jatam da tsab sung da tang ni tam tang ka kwar yuzi tanju la ka bal pa chas gai gwan na. Dham dhik kib denjig nda ta karsung tang nda kib jatsukun zik tin tang jatsuk denjig ka nang kal chihi zgin nima tsik Da chimtsung dhe shil tang, malib dhe tang tang lagpar dhe mishik maungwa ga phusum tang maungwa ga doon tang kengzi ga dhrim nara. Tang san dhrimdhin dhe yochik dhgo karara, dhrimdhin dhe njig dhe da dhe ghezhirsa tawuz ga jiriwk. Lagpar dhe huamjur tang, tsansi tang, lagsil la suqa, jemto, sungu sungu, ngar li jing dhrimdhin dhe njig dhe la doon nang yechur, zazub shechur. Olangkur nram na tsukuz ga zikten, nda zohtin yida tangi, fesuk tanga yung. Tumran dih tanga jem tani monsu su gu gargir gimko zimta andar ka kuchu li chirta namba na tsukuzgi, chikta namba na tsukuzgi ta deb zinda dagi chu tsargi lak sun reda tangi tachi tang reda tangi daga jalag tang daga gargir rung yoshil nda ta maa zi yuk reta rada andar ka pejin yogun da jatsuk tsargi nga tani gargir pejin roshtang zgra

Nyam khana bat na thoma da terang na chi un sunu sa jina nam she to she kang ge rang du ga nam she ing hon dan de jin su ju ngo khu na terang ha to ne terang she ti wa terang ling sur mi chang ching ge sta tang tang tong kur kwang rong de ling ka ma ye tang na kor mo da ji tang xin khem zhi tu ge sa ke ge mang zga ying nam ra pa tang shin mang ji tang sa chi nang ge cha sa cha su su la shin mang ji se ko ka Shunyi nang kwa chong suwa dhaka nam shi ngwan dhan dhe chibdi na silang ga dhirang ga nkwaar kildan kwaar jilse jing kwaar khar kwaar nip kwaar pshang la suqa ga saakirin dhe yang chu ulong ig jitam chodang kortga yang gub chig chig ni chibdin chig ni chubjil chig chig ni chibdin tam chig ni chubjil war namusg shi

Tiyan chika yung chu tandam rikur kaksan jiru zgo nu De Tag chu Dres chika lang kurna nga Ta Cherke na dres chika lang kurna nga Mye xism ni Tsuksama jo jina Ta mye sim chi so ni chilin jo gu nu Dambu nang sil takar kib zirgim nga nga Chatung nga dambu ga nang sil yang Ma nyunga zgo ka tanda zon so jina Chu gu Jendri lang kur maayin ba gara gandhi nga Mye chatung nga nda gani sate la Tag chu Chiang li ga Chachi ndarka Tiyan chikan chukwa yarsa gambar kukuti warkam diyang nyam chukbu satung dato nungsha gu san di kurka san jari ingara tamu yu kharitara da dirang chuk ti tsuka ngi darka tsangma mashi chuyi darka tsangma shalda na yang chini ngurka.

Rinyam kana bat na ta kuni jina chi zumba polo tam rin jagup tin lo ko sam chin da lang a chi ro nyong zin da war kum de a terang ge zumba pon da kapar kalm da dan sin na ga ta nga dar ta o sam chi zik tin lo ngi

Ya, nyongi bi zhuku chong chong cho, dashta xe zhiga san zhin nang zhinban de nina rig bi gar kong yin, ti ba gar jiga chuk gar chong de chi lim cun jima gana go zhiga yu yil. Ri, dina chi xiu ni, da da lu ni shtung ni zhig lu tur jiga xe gu nuk gil, da lu zhug yung ga. Da lu zhung gan jiwa ga yata sa wa zhig lang, jim jiga sar wa yu kwa zhig lang, rang rang gandu bi lu zha chi mu di jiga chuk bi shir da. Da yang di shi yukub jen xiz ga tong tong zhig cang ma ngu shu ju yil, di jeng ga cang ma ga shib de nian yung ri wa yin. Ri, dana shi da zhigui cib din ni ci jen yin ga war nda nian nan tor jil yin yu ni ma tong tong zhiga. Di nu jeng ga da jay yung ga sa ning su su ga, jik shi lu ma mang a zhig da nji na da jig chen bun di psi ga yuk. Di dana da chim dig ina chukku, gir gin ina chukku, loma ina chukku, lopcha su su shi chansu yung ni di xig do nang chen bu yi ga yu ni, dan jina yin kargi xia wa ga chin zhig ra la. Di nu jeng ga di rang pu zhar jim ga yin che de, da ni tong ni zhig lo yi xig ga loma cang ma, da ngi war da jina xi gu ni da mu ga san de vrang jin zhig yu ka. Xig yin jina, zo yi xig loma cang ma ga di shu go chi ga wa ngi war da ko nu ga kargi yi chi na chuk zhig yu ka, da xig zha zhig yi kwa yi ju, hui na, Чаччук шаарнийг, дихан чинь намнийг, нэгсэл.

0: 토코 푸 잠바그 푸트 체징구 우진이 올라디 로지트 공쇼르트 욘데 요토난 산릭바그 용 대단황이니 단 조글리던 샹리그 흑드 다 고즈부터 다 노르충 천디 동시고 그 다 로지기 차니라 다니기 차그 달로그랑 세기 차기시나 halam tindra shikre ganlak.
1: Tena ta shuni ganlagan dhagizga, ta maungwa na wundu tsakhin dhani, nuigo thunli nda tarpil tunggu dhana, ta su chigidram nalak samga ganla.
0: Ta ngarangi te samlu nandu nyongyongzi tangyu, nalangyumunju mishiga yajin. Tendangna, ta chiri na, nuigo thongkong dhata hajangga nyongyongzi. Thongkong chishe nyongga dhajina, nuigo jisaga sopak, dan zongilin tutseshe na, mi tong tsu zhigi yanchi na chi kaga se kuk. Dani chi ma na dan tsopag tong zara dhanjaga yanchi ni martuk ta machi ni, chi tang nara ta nigi chi rintang bai ni. Dindang na tsopag tong zara dhanjaga yanchi tang tsopag tong tsu zhigi tanchi ka war tani ta nindi chi gu ni. Chi gu nara ta shangsai nara ta mu chu zhigja ra dhanjaga sazu martuk bai ni. Zachu pa ga chani shi jina dan zamlong ge dan ruwa miri khatsong mangwa na negen zachu pare jina ta khansun chen ni shena chungnu de tsarik ge dan negen panyu ge laki nga chi ha gu ge jinu dendang da dendang na dan nende ji ge rentang chi ni tongkong nyong ni mangwa na chonglam yang ni zachu pa mang ni da damu ta bu zari damu ta bu jindang na dan din tongli ge chani shena ta tongkong ra ginkho nyewar dhan ngarwa chenpo uzu dha tabiyo nis dhawari. Dendang dha dha rimji dha ngariyo ge dha ji sajang ge ndabijang ge saga chi chung ra nege ju panyun ra ndag zhirzhik ge tangni dha hanchira chiz jago ge tisajina dha ngana ucho garmu nijin bavramba dha kishik songwa bavramba nima jashi dhar ge dha tongu chisay go ge zina dha di shukka wichu nyamna ta jesang yinni. Da hui lanjina nyamma ta shi ta wu gu jinzimba, ta shi gu mksil jengu, ta chanri gu lakhtalwa, ta ndamu yu na ta jemarong nyamni. Di mtse gu nyamma ta shi ta wu lan chuna, ta ni gu, ta ji gu zawa yarkan riwa tong jiwa la shimji gini mtse gu, aadu gu zo, chere ni gu sagun ta shimji gini. Ni gu sagun gu nana yu nu gu, ta dangsang lang kagishe yu jiyin zinu, ta zirji. Zirji tila shimjigi yinni saagun zhongu dita shirizina di tupshik di jingar hachigni. Khoi lanjizgi gana da saagun jiga nangni da nigin rivozga jibjing apjina nabunga mayong nara. Da khoi lana saagun di niwa di jingar hachigni. Zirji kila ki di niwa nandu ngar lichang sati jigtangna da nignik jiga laka gada nigin rivo dhanji jaji togni. Tegu samu gonggan nanggan gana negan bawiong dandu jama nijia samjama gama yong na ta nyama jashiga zongni halam ta jama jeja yong dandanda. Ta nyama jashiga dhuzi zhugnara maungwa na ne jama gongga gormu nijia kikju gu ta auzu pindanda malamda ta yudara ta ngonjita ya tapka dhuzi nish songa tarta ta khanta ni chan pangwa nyama jashiga dhe songzi. Tendang na ta hanshe ku nga tsi shirizna negan thongli nda khwal gu na thomar tongkong to pusum sukwaay gu. Tongkong pusum sukwaay gu na ngariw ka sajang to shong. Di le tang jiwa da shirya zina. Jinkam dambi le to darkhar tang. Sajang to sajang to nepa ya ka ma jiga. Di tang da shirya zina gajirji ka laka ga jijiri yijug no gu. Mbaab tse mang no, mbambur chi no gu da ni gu gajirji ndela shimjig jini ta sa mu gang nang gu mangwa na da shirya zina. Mugang nanga ta jamba nijia simja maase, jeja maase, ta tongchuk khashi, yang na tongchuk jigla sukwa, tomo uga jiju gu chani ta tsanri lakshir kala ki, chila chokshir kala ki, mbaipa yina ta mawa na tonle gich sirizina, marsa naru sandungu, nda tangpo yin samgiyo. Niwa gang rezina, na chi tonle lidi taso ndraga, yang na chi tonzi li na ndraga, hani wu ta zamba sa jura, yang tagata nige nichang nha jura, yāng tā nī gīn rīwī khunā gā lā gā nā sāmlū tāng gī tā mūtā wārī. Ān jāng tsāngri guā gā shīm jī gī tsū yī nā nī gīn rīwī khunā mā sē, sā gūn tsām yāng mā sē, nī sāng yī nī mbīwā tāng nyam tā nī gā tā jī gā dāwā rī rī, shīg mā rī rī yā rī mbī nū gā lō mā rā, zhōng tā gā khatāng nā rā yāng tā jī gā mhān jī nī wā, tsō jī gā nī wā pasam tsukwā yō gā jīn. Tā yī nā

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zin ya ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Nga ga ngo ni ga ra te chi so ta chi chi zi ga ta ya. Nga ga mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram ba tu nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamoz gondig ta ngekhin dita.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchiku na chuku zi ngikuwa mu. Zi na rekun sachag timine na ngachu khalon sachag ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog karamu. Nga natuk zu nana chazu khalon garaok. Cholo garaok. Transom menkani ta shangchin yung nyamli manchiku na chuku ya. Manren da kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga danita. Arangi ta gormo shtongz gara kumar guta ya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jina rhaago. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamaz mo nire.
0: Manga mo.
1: Ama na na chi menkangi na khaparang chashi.
0: Otata lehi ya chi chigo. Tga dansin. Gel dın gıtı. Dın dın dın ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansı yonkım çığna Jansong manlım.
4: Ya chukpa namba, tarta chechika nyelam tanjun zimbanda warnang chanji ponyaga tatung lintsangin chamda niyang changmi sier chen chura avdi chen niga go tangkar tunggar kejian chen sier gunuga adung linda sanshin nang chukwa.

0: Chomchindara Langak dansum ki Chomchindara
1: Chomchindara Jengu shasum ki Chomchindara
0: Chomchindara
2: Zasi denbi nyankun chokpo namba chetsu demoyin na Derangay nga tsu tsogun na wohke la longchin ji chomchin dara ga lenchay nang ni lanchum shong song. Che namba ga tihtar nga tsu lenchin dala sanshi nang no rga se yil. Nga derang ga lenchin donchin ba che rong ro ma yin. Derang ga lenchin di nang dayang shtang hui dang zeshig ka hig. Alayang tsogu gojig si yobi changmi riri zhin shita nyambar ga se shi. Dina thumar Tsong na jangzhuk nianchen kang tang, zhongkong zekho zong e, zongmemang sishong ni ji zhuzhib tang. Tsong na jangzhuk nianchen kang wokil longchen tang, amdu nianchen. Tsong na wokil zhalimar jangzhuk nianchen kang. Zekho zong, argani lisil yekor jangzhuk nianchen ju. Zekho zong, argani kang ji ji nganchib shi bi, shiba argi pushtag mi, wajir shtanghui wdanshin jindir shkab nga bi, ke jikhchik ba la sanshi nangshu.
3: Sabi tam je wamu ko char din
4: chumchin sanu na parji ya lo shi
3: mi bu ren shun je lo su wo ren sa de je ye nu zhong hui pa xun ge ri ni
4: ban gan de jin cha chu me to ne gan de jin na sabi tam hui Tamjung kong gang dang sang wu yan.
3: Tamjeren tong a jian kem ge er me le yan.
4: A zhe ni ya ren tong jia mang gun.
3: Ge mang su le er ge ni jie zi un.
4: Se ba ga bu de mi.
3: Wo jie dang hui dan xin dan de shi ge ba na ba.

0: kani ta terana ka tam khe saralu ngar ta ni chir dur to kasim chir du ayang ra war gobje kana ninzin ni terang ayang ra war gobje ko chiap jai ayang ra war gobje de ninzin ni mula kani chu ninzin de nuri wala mi de yenama de dula kana nga ta terana ka tam khe ta na ta ni chir dur to kasim chir du ti nu ni terang kan de se jina goni ra ma sha nu nu ne jina Tandok, Tanshikan Amargoni, Tomshikan Amzini, Gacha Kurdu. The Ronang Semas. Oh, then the Dokundina, Ronang Semasu. Tashaki Shilin, Yon Shagasenu, the Sukhoman Jig Shagasenu, a Yon Chung, the Sukhoman Jig Shagasakunuka. But you know, Tamshikan Angon, let no shikan. Gurki Lakani, Hanigasiki, and Yamber Jigi. Da akhad nortaz inman kirkende de gundi xtam shan yok rayon kanedna te nanun ozenin ara kanedna tam gunun anjina da rjon bitan kanan tam gunun anjina da alak qibitan kanan da tam gunun anjina sung sitan kanan da tam gunun anjina tonship sitan kanan da yo da ge injina ngi mazin mana de de gundi tam gunun adu hangim zatu ji mekin dur chitgu derin gundi shakunu Shinshin Nyambar Dung Juga Di Chia Ta Shib Shani Tain. Di Dung Nang Da Nyan Di Shia Ta Kaka Shia Ta Kari Sir Gu Dung Mek Ta Te Gung Gana Bing Jina Ta Ta Chik Shab Ju Zo Zina Re Tra Ra Namu Da Kain Jina Hong Chu Lue Chung Ka Ta Gu Kain. Or Ka Riyad Di Shia Chung Nuk Kain Ta Se Jina Te Rung Shia Nuk Nang Ni Ka Ak Dung Gala Ka Ni A Neng Nyambar Dung Chung. Khtam Dung Shia Na Kang Re Zina Chung Lama Da Kang Dung Na To Na Khun Bu Da Kish Nga Na To Na Dindro ka yinzi ka zonga na. Dindro miyokar ta jutsu shayin na. Da kongre zina khtam se kongda, shayin ka soso binir. Da yosir zu kwa jina zu, shido nar nara, don kya shiklin zi kse nu. Te kirgen jina, don su zira, te kayanga kuk su zi. Aladgi nara ten jina ta tontak eche zira, rantak eche zi. Khtam zi nara kongre zina cho, Kung tam kung shako na chu tiso kenji na ta kagdung, tiso ken dikdung, tiso ken namjur. Terung shako nu ninong ninji na naka nyentun shako yi, ajangar nga na song namad songo ji na ajang te sese tong nong ni tamu yokan duk chi. Tito na kagdung du la ka ni nyambar je chi njok ju. Yang kore di nam to manji na ma manji di da linji na ta chatik mga di njok jik na manju kara kare se ji na ranga ranga dhosik shi ni. Kuyangmu. Dingro ninjina tsim lopu. Kongi ninjina ta rangarangi dhig maayunga da ninjina ka chadevsa chula ka ni ta rewa dhusha ninzi nuka toku ka yin tatamun da changsha chimme ta ninang ni mandik sarato na hane jo zorgim dhi.
1: Re, gan rungu cai hui la ka xa chula kwa chan chi gan rungu cai hui ka kona ta terang ka nin kungu ka janshi kwa namba ka ta tsik jar di nan da lig nyam jere nan da da so su gi thana tsig gi nyam jog mangari ye chi sya ko nu da dan si kwar kan son jina ra terang ge dan da ra sig nu di nyam nyong da se da tang da rong sang ne nang ne ge de tab ge ga yo kwar ye chu da ha chang ge ga che ga
2: se bi kang dang zang wu lin chung bi pa mi ji he bi ge nu re Хэрэв цаагийн гамаар жирэн чиг би хөзөөрөв жи хлуурпав кома.
3: Хажаавшил цаг өмаарий тун би нямчил жам жамрас хэрпу. Томчин дарий хцгэжин да лангвий паркал жа рангдан аш намбу.
4: Томчин дараа.
5: Ян заси дэн би нян кун жуг бунаан ба чэжэг мэнтэд цогн уохгэл лунчин чи. Томчин дараа гэлэн цэн ла сэнши нэнбэр ргасэш. Tsamdani, gongxu zong argnik ngi lishil mna tse langvi, shtag khari jab na rmu mesir gunug zirg nyamushig chechig nyelim tuk kodishiyol, chechig tindintang tsambar mun.

ཡོད ཡོད རེད ཡོད རེད རེད རེད རེད རེད རེད Ri tereng galaxin den yina yang chuk chung chung changma ge gnar jib ga longa markera nyembi waka jili jambi nola nyar yung ari wain nga thi jambi nola dasta bi laxil manga zig su ni ri na da zul hub jung ina nja ge chi xum zhe go na ga bu ina nja ge tam chi che pi ka ina nja ge xi ge pan chin ni chen zig tokri Ri tainu chenge nga tsu tmo lakshi tsiyo la. Nyama ri la tsiri zong gangshi ninja tsungwa na tsikya ma li kongta chalzi. Tmo shi chizgo ka rang la gipi yuandan di nyama ri la tsiri zong gangshi ninja tsungwa na tsikya ma li kongta chal nang shiwa nang zhinta nga tsiyang chungti ni wili ta tamu iri. Hisha ga ka chung nyung nyung i da tangi hisha manga zgo jangju tata shi gachi nar. Ri tengna chi shuni na chung shi pi ga zlim tsna ga go dgi yonu ga chan chung sim bu ga ta ri sil gang gang zga zha dgi yoni na rg di zgi chi chung go chu chu ye ri chan chung dong mo yin na chu ki tgin jit chu ki tgin jir ga na yang a po zha jem ga ba ma chan db ga lang nu ga si la a za ra a chin thang se ko no nda ra a yang shi chi ka lang nu ga a zhong zha chan ba zgi che ta go zgi si yo chan chung ni wa ti pa ga chi ka na nga xi zhong zga ra na tam zgi gar chung zig che ta go zig si yo jig ti cham ba rig pi gar khung ga nga ta na chung si pi jing hi ge tho ni nang gi si ha ta na chung si pi ga chi ge ha zhu gu chung chung su yin an zha ge nang gi si da lu ge thor ji ga si ko no ge thop zhu cham ma gi da teng ni shi tong ni zhi ge li thor ji ga xin keng ge thop zhu yong an phal wi xia chi san dim se ko no de rig di zig she ju ye ti han chen ni jin na xi sim ji lu ra jin du na ga nu gu chu chong chong cha ma gi da teng xi sim zga yu kwa nang gi se sa la shi la rang jin na da nu ga xi sim zga che ta go ji xi yo xi sim ti ka shang a chap se ta si k ri ta na chi ji ta ti su yu tang na lem chen hu ma ge chu ke ke te ni ge ke len ja yang chu chong chong cha ma ke zga ni de mo zi a ta li sha ge ta ten ju ju yi jim chen chas ga zi tang na zan ji ga ki da ka zan ji ge gong sing ge kam de ta 저고청청 청마그 어랑어랑그 린다 노누그 리카 어랑어랑 아단 난주난 도누그 나님 그 저고청청 젠바 티 한치니 다르니 그 정난 도누그 히샤 어랑니 그 단난 도누그 후이차 다 청마 저 어랑니 그 디슬 자지기 이꾸즈기 차르즈가 이꾸즈기 지다등이 공성 그니마 니우 던지나 시그 단지나 돈유코고니 도르능 그고니 자주다시 개치 아리 드나치 티츠 담제라 텅디 나총시피 가츠크 찬총 동우 조기 딩질 그나시 주엘

0: chu chowa nyere ne le jie zong ra jie zong ye ne re da zeng wo ni gi a ma gan wo kan ya ni jing tong ki ki ki nin shi ge ye zi ga ge nu nin ci zi ga ga lo ji ga jing ge go go nu go ka go da na ser ge jo mo zi ga chung chung zi ni tang yi cha wo yi ge er gai ser ge jo mo de an le gu ma zi ga ji tang yi kher sang ge kim chung wo lu de Kamaatani agenar longchul samji machipi shikuzga huimilzga jirsonsg. Tani ku mawag sambi zungi yongnu gu saadish tanga, kshig kumaazga ta yukwaag zhanna menazg hitangi. Kangartanzga yang chanombazg yinggu zamsg. Tani kangartanga nima dungu mo rombu yongyonggu tongkaab gugosg. Tani yang uwaga, ama, terang artomu gu nima dungu ra Tereng gar tongka ani gen rombo tsangma chage goji. Ezi ti no? Yang ai ga.
1: Chani ge jangu ni. Mara jar ngar go gorm tara ar gwe song. Tongka ga mandang sa ni tsam zhug.
0: Ezi shatsk. Tani yang shala ni ge jangu ni gorm tara. Nye riri ar tongka gwe song no? Jamjig na yo nugu nye ga nye mani tsangma gwe char song sg. Magzhi. Kyaar nga na tsogodanun tani gata, liir jimji menu nga na amar ganmu orgu avdanu ga kyohi tani ga yinzi. Tani kangtun ga nima aga niwa mo, yungwa nigi, ama terangta artonka chige goji, ezi tino yung ahiga.
1: Terangta chanigi kyaar nga nivli yara kyaangu korum tara argi shuk, chigo manju ku.
0: Tarsis, yungwa nigi ama ga gopal tara, Jiānga nivli tōngka shini jiānggō tōnu, tōngka shini tsārsōngsg. Jiānggō na yō nūgō chōshu niga rngāngartāyi tōngka mātabsg. Tani kāngtōnga nima sīmbā mō? Yāng shila niga āma tōngka chigi gōgō ni nā zīti nū? Āma gō.
1: Tērāngtā chini yīgā yīyō na niga jiārga nivli ngū zōngā gōrum tārā shin tani chigō mānzhū gō.
0: Tāzīsg. Tani yung kyohu tani ge chiku jangu ni da tang chiku jar nga na dali chiri niga yung tongka ngangartai terma tabzig. Tani ta kyohu tani ge akar yawus nga songi gani chli ke jima jibzinda yara khtig nu. Akar yaw ra amar galmus nga songi.
2: Aruk song, ngoma jangu cheke sangu kongtum nima xam gara nga kyohu gani gar tongka chigra mafshin zig mu. Ngoma chanko, keke chimchang damo ziga, nirpin damo ziga shaga, ka chokhi niga ra, ka ziga ziga ziga hala tang ya, ezi, riva shi zig.
0: Tani ta amar ganmu ga yung, gori ziga, avdun shak tangi, gori ariri ga nga, ar ngabji maari jik tangi, chokhi niga shun zig. Tani chokhi niga gori lagab zungi, ziga ziga ar jimu ziga no, hakir gori dita tsi mekin doli, shiargung avdun a jitang zig. Tani shargung zongkhan ga akar yaw sang ga dewa ga kimchang zga duomu bogo nu goyi. Gori yake duongka shindang nu. Yang gori dhanbu ra ngachima dhanbu amar ganmu sang ga laga shira tontang zga. O, tani wali da kakhwi zga ra. Zhungu haalang heilang duomu sum ga rka chal seko nang khatamjil ndamu zga choni shang zga.
3: Ya, nyanyi bi chuku chong chong so gongnin jina ching garang so mo gu xie no ga na hrtam. Ama gur chik ba se go no ga na hrtam de nyan tang a. Di han chin nin jina yang na hrtam xie tang ga shuga yang thob zhong yuk guzgi zhong ngari wayin. Shunay chi di cil dam zin la po jar yung ga chapsli no ga xie zhong. Zhong chir ga zi gara, zhong dik ga zi ga se go no di xin nyan ju yel.
4: Nyanyi bi chuku chong chong so derang po jar yung ga chichu. Zamlang ghe xidung zhig zhin wan khanjir mi huyn tsukh chog zhunghsib ghe zhig ra zhungdik ghe zhig sikunun da xichu xixie juyil. Zhigo chong chong chongma ghe nye nanduk ghe. Ari didana chi ghanahtam da jilan diga tanga zhunghsib ghe zhig ra zhungdik ghe zhig war ghe shtamjin dek chi nyan juyik go chongma ghe ghana jur jur khe nyun. Anna, anna zhiga da zhungdik ghe zhig zhig yonu zhunghsib ghe zhig changa arani ga yung zhig.
5: Yaro, chur demu, chur demu. Da niga yerangzga shigma tiga. Ya, chur demu ina.

0: Chichi semchil shesin batir ngachi dokhir shesin yod echik sentam
1: Yankanamba thongdi ajak symptom shibi chambi nang de dengge ji sengzhang na chowa de sheng ji de shiba de she ji yin
2: dong yun dong mang chu nam ji hong a nyam shib ngang jerim de zhong sib ji mang ji ji gun zi zhen dang ma du ko ri ji chung ge le la zhe ba dang go ri nang chang ma nyam de dan ni ga chul dam ji ge dang thon li phe ji ji jing gu la zhe ma lu she jin de cho lu ri ge rang chung ke de wa ren bi dang zan zi ge jeb ja ni zhe ge Zhirjia qianbu guni, meng cuk nam, rengil ngang dewa rinbi li tun sosu ru sabshig xie par kalung xie ni. Marig sosu meng cuk ki, xiaba cik tuk dang, zhiba don tuk ki, tamung zik zin dang nyamchul chul, rintang ga nginzin xigin tin yunga dang, piji jia zhimji air da sawa nyamchul taba xie yul. Shtaymu wani dagbu war tub tang jirwa di, meng cuk dagbu guni sa jirba cun. Cholu ke ji jan ji deng zi zhen gu zum sa xie ba deng tu ta war sim de meng cu lam shu jie le le ni cil de dan ke lu xi ni a meng la xiam de ge shi wi tu mi sam den de deng zi zhen xia wi jie rim shu deng shu gu yong se qia de ji yo
1: zhong si deng ru ke de deng ge se zhong mang ji sa ten de deng wa da ti xin he zong zhe ku tang zhong de le chuan qi le de wi xi ko li ge zang xiang do ke deng a zhu lim zhe de la de me de ge dong la zim ji keng keng sem la zui ji de wi de me ji da ti de ji ji chuo wa leng jin yu ra ke zhe deng me dong ji ge ngab jian ngab den yu bi ni bu de de sen de ne wen qi la mo xing sa gu lin ba deng tun li ka tu le yin ba te mu huan zhe dong cha li ba na ge zhen na me xie yin zhen ba Mangsu jie yongbam nyongwa jie jie gangl mangburin chali wubba si jing loyi lin gongba shigiri. Nishtung nishtig li dasanbi dangur, janji deng zig zin di nsulu kata chun yong ni chabdil dang xiang, chun qil diwi xiawe langsha dambur jigni zibu ge nita ba dang mangsu sabshig xie ba, tun li larsu xie ba, mangci tatsil songwa ji rinchung xie ni deng zig zin dang tun li jishung. Арганы жийжа жунсав дарбайжа тавлам хсарвашгэнил.
2: Гэшчу тэл дэвэн нэнг дэйчил дар дэйтар жэнгвэн зайгүх бэнэ дэнгюн лэшил ба дэнг дэмар замнэн чэн зайгүх чул дэйчэ рэнглэг жа лобсу дэнглэм шэдэ чигдэ. Джакэв чэн дэхи дэнг шэмэнг чэн дэхи дэнчилмэ бар джэсэв дэ дэнгни дэнгэ гуа чэн хи ба дэнг дэнгэ сунла нэн ба дэнгэ жисэн жунга жийжа чапсэ чэ рэнг тог джэштэн дэ дэнг. Shetab tala dewi ayun hankang ni jie kongma deng deng yun yungji necha de hui tongba deng necha la ngezhub sheba. Ndekhi che chung gengmeng di ni wajia gani jie lam ne zhizhuk sheba. Mengdun mengji tongba deng, mengdun mengji zhi sheba. Mengdun mengji tegshuba ji jinchung shede. Mengcuk nam zhungsi pheji jie dhagbu ngomar jirta ji.
1: Yongbu zhenbi tala, leji ma ngala hartak zunlin shede. Zokang zhenba deng, shanglin che che nyu wa, ngorzi zakang li wa, mangal rang zhib ji mo sheng khorjik she ba, zhenchun jeng marmi lo duk deng, ni dab ni, zanchi li nung tong lin pe jie deng la, darta diwan di tamung huam jir ji, lori yongbu dan zheng ngang, gurmbum zhig deng, che xim la lib yo ba deng, mari char nyum jie yongbu, gur nipya ngab zhil gharin par ni, li zu we la po rang zhin ji, yongbu gurmbum ni deng, che jie lg yongbur, ne che si, Chonchi la dewi nzi dik dan bi njir duk na, deng ge gwa zheng hiwa deng, deng ge song la nian ba, deng ge ji sen zheng wi, de xi de, mang cuk jie sen se, dor gui rmu zhin de, khari jie deng la sgi wu ba de yin xiang. Di jian ji deng ge nzi ge zheng ji, rong zhuk ke jie deng ge se zhuang mang zhe, dan bur deng wi chul tuan bi, ni ba gai chin ngon yu.
2: Dewi nang ge duan dek na, nga duan dek yin. Nga cu deng yun ji ne chi ba deng, mang cuk sab shi xie ba jin chung deng, Among two doni so sorum ba. Tung zig chen tung, chung sub heji nyamji tung sub yung wur, kende tungni. Tun chul taba tung, hi tsur taba, shib shir taba ji ji, ji chung panji tung yo ji. Guinan zung mang ra sheng, ma ki tung dewi tung chubu su ji, lob zung yam su yi, chen ji tungan zig chen shabi, lingan hui ri la, zamu zigni, dehter shell. Chen ji tungan zig chen shabur, kende tung yi chul, guinan zung garamba so su, tung san zig ji, tota war sim de, Tengge Mengcuk Lamshuk Tansung Shiba Teng, Mengcuk Teng Nyamta Samlu Tunga Teng, Nyamta Lika Lide, Zirim Jichunga Nyamhi Chenpu Jigda Jiyo.
1: Tarta Mengcuk Dewa Rambi Lidun Nangshigbi Harstuna Rangjinga Chal Hachang Chenpu Chikyo. Gaisulung Dumjig Teng Koryu Jichung Suwa Ngonchila Dewi Lishidbi Nechigi. Tarta Tsangmi Rangni Che Shawar Zini Rangil Ngang Saabshig Sheba Teng Rangil Ngang Gan Kirkin Yoji Lozang Jamci Gachali Mangchuk Che Samlun Dekhi Njerduk Shungwan Chonyo. Panchana Rukuri Chanchung Kungmi Rinnam Rangjin Ji Amang Che Nitsil Hishto Sheba Teng Amang Che Semchal Sewa Amang Che Denjig Songwa Ji Che Shangil Pekin Yobar Masil Kimchang Ta Songli Huangyig Na Chuk Liba Teng Huangyig Kimta Jewa Su Amang Pan Shamdak Shijin Yo. Gaisun Dimdik Chanchung Kungma Zirim Ta Songli Kimchang Gawa Teng Shigri Orlag Su Che Zuzi Na Chuk Shibshir Teng Tegchul Shikang. Jishchung Shabi Lini Zirim Ta Sengde Chuanyongni Zirim Jishchung Ge Shawa Dibzin Yo.
2: Sambi Rigni Chanchung Ge Kongmi Siji Zizhuk Deng Rigni Shanggil Mengchul Nrandir Ji Ji Shegu Bei Sheng Mengchuk Ji Sambi Rigni Chowa Pinsim Ji Chuk Se Tunga Deng Zhonghui Pishung Sojin Rigni Chapil Shide Kimchai War Jin Jiwa Damsib Ta Tunga Deng Zhonghua Marig Shigintin Chukbin Dekhi Sartin Ta Tungi Tal Hinan Cholukaji Shangchung Deng Dewa Dekil De Chetun Lishil Chanchung Ge Zigni Denggan Zigchen De Shibchi Lidun Nang Nyamji Shikheng Dewa Rambi Lidun La Lagba Yablaki Tawani Parung Zini Shawa Zibi Nambar Jirde Demang Mangpur Rangil Ngang Payin Zigchen Je Shawi Nang Shigni Dewa Rambi Jishung Ge Panji Ngonsil Gi Chere Shimba Deng Marig Sosu Mangchuk La Tamung Jishung Nyamchul Chul Tenggan zikchen kya nechali shungwi njeriduk sarwa hangis chorda jik.
1: Rangnil hangis shawi nang shik tse. Dazul gzani kimzi la jishchung tang, dewi namba songchung, tamung ga jenur songchung jishye tibji, makitang dewi dem lakirin suga semtam li mangchukje semtam khitab. Makitang dewi demung ga semsa, Dewa Rambi Lidun Nang Shigni Tondag Che Chung Keng Yinrong Changmi Nyam Da Zhidir Shide Tegchul Sheba Na Deng Zhubu Deng Mengchuk War Je Gonur Deng Gaiwa Chung Da Shimbar Masil Hongwa Nyam Shibji Nyam Li Shibi Chul Kimchi War Ke Zewa Deng Sib Da Shini Siji Deng Li Zhe Mengchi Duengi Ji La Gendil Dongwa Ngarwi Kaksil Deng Ngarwi Dandig Ngarwi Zhukul Dambar Jiryo Mengchuk La Ngarli Leshang Jibin Chuaru Denji Gi Janji Denggan Zikchen Chapil Dungwi Zhen Ziksadang Mugin Tungta Wasimda Mangmang Mangchukla Ngali Dechildang Zidigdanbi Chowaru Denggige Deyin.
2: Dernyi Chika Zong Manab Zongdal Ceritang Dewi Tamung Huanjir Njorwa Chungsheng Bika Shenla Mangchukje Yongbu Paribi Tablam Gatogmul. Dashda Janji Denggan Zikchenje Gorkabla Deni Dewi Nang Dengyun Ganzinba Deng Demzig Chimcheng Cheki Shigjirin zhomba, lagasil ba sugu zonay dobkhili zhubi tuanjil peji chanchung zigni demzig liriga peji hichin tangste. Ceritang dewi huanjur peji tang tuanli darji la gandil tungwi nechil zanjir jiryo. Huhayang gifshajir, tuanjil peji chanchung ga lingin sowo na peji gongsa zigni dayu jia tuankung na zogu xarisu shibar nechaba tang nyamjil linir tang nyamajil peji jia shetubajil mangchuk ji Kerinru Keritab Shebi Peji Gangil Sewa Deng Dewi Sakung Koriga Lagcha De Tunli Peji Je Gekhis Jirni Mengchuk Je Chowa Ngali Deshang Jitan Jigje Dere Jishal.
1: Tarta Ngirib She Tab Arab Deng Ramba Jigje Nintil Ngang Nire Lirim Nang Jigba Deng Tunchul La Gendil She Jin Yo. Zhibu Deng Gongsa Shangchim Jige Huayib Chabdil Deng Ni Demzhig zhib chila jelag sa tunga deng zanchi tala chubi marmi lu duwa zonni da zonni peje tangwa deng gintu deng shoku. Ngo chil ji demzhig si ni mu nijia samchi ngo zan marmi lu duwa dewi demzhig denzhi sartin si yu. Jangsu ya rukchurin zikchin maangil zonni hartag si de duendilin chankur deng rintilin korlu suwa shanglin chankur yoshil nyodrib deng Chili Shanglin Chengkut Shabshi Rikak Zigni, Mondo Deng Dilin Rizh Chigjanji Lidrub Ngunjir Shungyo. Shangshig Dekak Deng Rintil Shide, Chanrik Deng Tanbi Demzig Deng Nambi Yagnon Tsin Gugchi Sukje Lagzil Sojung Sheba Deng, chet marna sanzi shini thamung demzi tenje jindin ge dotum songchung ge ngan kharta ji de lolog ge thonsul dang spiga khagta shi
2: namang yongbu bharbi thalma ya chir dang ni shangsa lawa dang thamung ge chungra lawa sorpa lawa lawa so ja leje la kenda dang ni thamung ge yenur jar su she ba dang chi chir gi de mang la nyen jum de lega go ri shi de Mengcukla rengchim jia guanzham da yongbu bharwa nguanjir shung. Saab jia gencin la de ni shengwi zhoshil kengso, shengli deng yekur jia leja chargul jadig la ganda deng sheng, shengli denzig deng jengkim zizhung tongkong da zhil shi de, jitil tunli namang janda peji tongwar mengzhi tambu deng. Certeng dewi tunjil peji chanchungi shengli su yinbi dongi la kengzig ba deng, deng zizhin la de ni tunli suorun zamba deng, Tunli ji mengcuk shigbur tungwar ne chajang. Dewi thamu huanjir jian nangni gilhi la gilhbal shi ni mengcuk ji chowa ngarwi jeshjil da jiryo.
1: Cholu kaji janji tang zhigchang ga lagalang stancik na dagdag tang zhigchang shawadi. Mengcuk ji tunjil tang chowi shuk gangji chol nyamsi shi ni tang zhigchang de yigcha ni ngishu ji shuksa jo ba dang gaysa ni nyankur da jo ba. Mengcuk ji chol ni tun shang, mengcuk ji chol da jo ba ji xa ji deri. Janji na suomi ji caizhi shi mambar, amang dung ji tumi samdun lagalin darwi xe chak ge zinsa shi yin. Zirim dung zanzig ji chabsi ji gencin dang, zanzig ji gencin di jishung ge pani dang, peji ji gencin da jirwi duanyir tablam shi giri. Janji dung zikchung ge nechil awo. Cholu ke je dewa su su ra mgin tong taba deng sem ji cur tabi njerwaan zhongjin yu la. Leishil ba deng mengcuk jen dewa ngarwi nchiam teng deng zhongsib ji xiong ngarwi panni che wa. Tunlin peji la ngarwi yechi dan ba. Mari su si mengcuk je senba ngarwi jigir xiong ni tamung zi zhen deng, tamung ji xiong nyam chul ji je zhongsib darba jen cardig arim zhin na nguanjir zhongjin yu.
2: Nyang ke lan ji gong de cengmi nian ba na Tung ge ji sen zhang na cuo wa de sheng xil ji ba de yin. Nian ke nan ba di cu jue heng ge da teng ge geng zhong se de sam lian cen dong cum de nin zhou, lian cen di zom zhi ge ba kun ta de geng jil deng, zom zhi gan ke wa sonum ce reng deng cuo mo jil, da ke wa shi ge lu, jie ju da ke wa geng zhi ge ce reng deng sonum ren qing yin, cim gun jia deng ren zhen zhu ma ni gin dong zhen xi ba yin, da de mo xi.
3: Tunjil peji kinje zawa la, denje yartun kinje rmangzha yin.
4: Zhirga rinshin yin bih jihdi shi, kazi nurjini bih jolkhi shi.
5: Si nga nyung zimdim, zahshil cedang shdan.
4: Si satsul zina kubabi, si lhamayu na yilakir.
5: Ajanur longshchun zongzhong sama chhegse mahtong
6: zhuanchung le zhijin chhezin mo sa yin

Kipa yundan kinder dambi kantaf simba terapjin sekono tega tsirkan ganiwa simba niga aksimba zewa niga chiki karkong gok. Kipa yundan kinder dambi kantaf simba terapjin stapu zangtang arjen zongo tsundi tagtab jinsi chaga sekono. Tsikjil holo kanda karkong ila atapka ya. Tega jindan leitsin de nyango nuzgi nada wakchika yujirir. Ngomangi tsikjil holo kanda karkong ye jayi mafshil. Tsikjil holo ka katsang ap tundangini o ndar zomba po sizga zamchi re nginzina ikabchiga. Ari, o nginzina ikabchiga na mannan razgingo. Tsikjil holo kanda ga nangtun. Ari, tsikjil holo kanda tsikjil ichu tumuzgu shaktar ngoma. Re, tega diringa jawa tungo mu tain, jawa ganiya mu Si kolaga rangkurak chik tichul taresi. Si kolaga rangkurak chik tichul taresi kono. Dayin, chwa gani ba? Chwa xinba mao rjinjig yegib jayo ka. Ta chu rjinjig yegir, ngonjig, rjinjig, yangjig, tagar ngonjig yegir ngawk. Rjinjiga yegib jay thambao ka, yangjiga yegir gani yok. Taga rjinjig yegib jay thambao undi, chu rtaga gaiwa tayo ka. Tashik shayko ka. Din choni, Njang pa se kunu ta taga rdugda shay guga njang pa se kunu njang taga rdugda chizgri. Tani ogui se kunu taga rdugda chizgri. Mangtsikin tani gira rdugda shay guga. Din choga chawa rngao moin jina rangji ka ta jakab ka shtzatam ka nyin moin da lori ri ka rdawa ta ka tsi tazga ta khtankili yo kasi. Rangji ka uzur jakab ka shtzatam nyin moin da lo ri ri ka ardawa tawa ka tsi tazga ta tankili yo kasi. Chawar ngaw di charsong zga ya, chawar ndar ngaw ka tilin kina ayok. Kipa yondan kina dambi kantab shimba tere chun se konon da
karkungi chudayin. Din choni si gola ga rangkurak chigdi chudar isi gunudayin. Din choni arjinjig yigib chig artaga gayawata chimuzir isi gunudar. Din choni njangpa si gunudagar dugdara, awgi isi gunudagar dugdavshay chudayin. Dani ar ngao moinjina, ta rangli jakab ndaga karga jakab gar tsaatam ga nyinmonda loo reje gar dawatawara cita gobrgi agtankili yuk. Ya, chawandar ngao gudilinkin ayok naba chuchona. Ritata lechin damjig dawar dichul karma mangpo mek tichin gata chenambi kaprandar nelin mayin yil. Achu dichul tongtong zaga nanga chawar nga da jigim jokwa zgi ftina da nyankan zgam tsundub shena rachya po zga marajal khabrda chawa lan demni lechin garkalama shigin zgam tsundub shena da jig yil chimna zga yonga mek ditana tichin gata chenamba ga kaprandar nelin mayin uta yin. Dana chawandar gi jilin da kharsif shay tamna yona jilin shay juga dichul yok ya. Kipa yondan gana dambi gantab shinba dira jin sikunu karkungi jura sikola ga rang kurak jig dichul dara yi sikunu. Dani jinjig yegib jigar taga yewa da chimuzgari sikunu. Njangpa sikunu ra ugi sikunu tagar dugda shay juga. Tani Jakub gar tsaatm nyin munda lori rigar dawa dawa ga tsitaz gar esi kunu tari. Ya tani jawan da kharsif shay tamna yona dichul tamzin gar kalam dila khuangi karcha samcha tamba ga gijuyil. Karcha samcha, karcha samcha ga dichul tir. Karcha samcha ga dichul fshini yin karcha bja tsarta. Ya ta karcha nyekha yoka ya. Ya tani dichul tamzin gar kalam dila tani jilin hina yona. Jilin ta jiga gala gula izg mani makhi ga serna yona ngichi namba jilin ta jesak taan daga ni jawa riri ga jilin yangtag shay ju yil ya di cu damzin si ya da garcha simchi carsung sikti dan a ju jilin da chi namba shay ju yil derin gali cindab jili dali ju jawandar ngaw lop jong si yil kipa yontan ganar dambi gantab shin ba derib jin shtapu zangtang arjenab zangpu chungdi tagtab jin si chagas shtapu zangtang arjenab zangpu chungdi tagtab jin si chagas ikonu cikrkan xambab zhawa nigan dhiki karkong guk daga si gola ga rangkur xchig dichu dare si konu da dichu nikhar zabzir si gola ga rangkur xchig da ninzhig ni dichu nikhar zabzir ya daga arjinjigib jig artaga yiwa da chizgir yizina ga da wa sa ndab zhu push nga ma a ndaxsam bu mush tani na ra la ndaxsam bu manang shi po mu manang da mu ga xam ga yawa yok ka ta wa sa po nga ma a mu na ra la manang tani ndang si kunu ta gar dur da shtu nu ri shtu pa ndang pa gar dur da shtu pa shi tani ogi gar dur da ta shi ogi zina qchi re la ogi ga dogda tash de ge jakob gar tsatim ge nimonde lo re re ge ardawab jigni ge tsivzer ardawab jigni ge tsivzen de khtan kliuk jakob gar tsatim nimonde lo re re ge ardawab jigni ge tsivzer yar gona ba de ge derin ge lo rgin ram ber dan ka ge tsamban de jili da de chu trwan dar nga urta ju yil tani trwa za na ta ju ge tislimik dina Mjigin tar deringa leitsindam sunu shachina zamjigara kiyoko taga zamjiga leitsindab jili dali chenamba rnyaymu ziziga lakshjihtir da lawaaf danzin tseringa langanuga xiga lakshjise konunda tatanga zamjiga lakshjiyin.

Varagi tsangarab jang yerwa garinja Ta yerwa jang abhi chir jil chingam pela ya Hamalan dong kumar gant siang tang garinja Yang siang tang jang abhi jiv chingam na ya Po gong chi jakar trup chen ngariyan Mo gong chi rizang khan ruo chigayan na ya Da cer tulan jigitin chi tsal ngariyan ki Yang jab jatal asyang gayan nur chigalan ya Yang cer mil tahambi chi la ngariyan Yang jali chi ek topa chiga maya Yang dab shir gindol lan chi gari chab Yang anja nga angu lerang chiga shi Nga chir ki ma po ndak jari chan Yang long kerta au ran chan gari chan ya Ta tap shi shi labi in ru tun garin zal Te man bin zan asim shir dang ri chal ya Ta hui tang jama shia jya garina Ta nkag yang yang abhi shak chil garina ya Yang nyer da si jya jang char gari xam Yang cha chang shka amlun ta tl gari chang ya Ta tun tn ka lam yang sa gari chig Yang khzir dn sa jya yang wa chig na ya Ta gajra tng nyin tng war ma gari xam Yang chag dang mo wa ta tl gari chang ya Ta rang simr tong bi yang sa gari chig Yang mar tg n chal bi sim chan gari nam ya Yang nga dg man bi ma gharam gari chig Yang te shira lo kwi lam shi gari la ya Au namar tag jin ji na ku gari ri Yang mo lam nga ambin ri wa chi gatab ya Yang shiogun tsumar da chi irja wo gari shi Yang khrtan jan ta arma gado kwa chi gala ya Yang arkaq samar jawa andi waga gari Ngar jiwa kong ma lani ngir irki Qadra mga yular dil chin mga ugori xil Yang nyamil arca atza chamil chigandal ya Hamang an son rosam ye na gari mil Aula galwa sil vi nor chigala ya Tar zon chinak ter chinak chob jil gari jag Ten don bir kal wa ngala chigwa ya Aula galm po ma sil samba chig mil Dar jawa si chi mo lam chigare la ya Ta kisar ngayi lir ki chigare la Ti tang san chag agar da jil gari khon ya Ta ngayul khwatal khong gari ndal Yang ngimil ki sar ngayi chigandal ya Qadjar don tigin chabin chogman gari kan Yang dechin ta arlam kochang gari san ya
Yanga kohter gindol nora gari te Yanga lembi ti endar njoya chigaran ya Thor rab zombi chonchen gari nga Parzer na wa arna ya chigir yashkor ya Hama sala wa hamna chonchen gari man Kalong khwata zee nushtong tamme chigare la ya. Thor gong nandram bi gayam chigari nga. Chiag zir na wa arna yon la chigichab ya. Chag kar zong sar na gayam chigari man. Lin jong jarang agashtong tamme chigare la ya. Tashtong nilashto kwi kisar zhagari nga Ndrozir na zhagam chalashto pchi ngiri nro ya Amma sa cikin zham na atrab tov gari man Ka gumshilan to washtong tam chigari la ya Sa tsangwi ghanam chigan khor loo gharinda Nga kisra mo lang shtob ling chigishoya Diwa pishta mo ma ngum gharina Cishtan tan chang anu tun mil chigarilaya Tash zaksim lai shen jingari lob Yang chir chong zha ab la gui mi giri tso ya. Yang sotur yir la tam chil gari gan. Yang terang ko orta di la gji sho ya. Yang jandil ko lo gong jir gari tang. Yang jasilar nan chen lan chig yari chab ya. Yang man kum jishi yitra ul gari ji. Yang shjin ju kan lan ja ka gari shto na ya. Ta kaji mi pi sul tab gari na. Shag nyar wa ma arton ki lin gari.

dang chen er ni go un jour à carcouti cha chen ni go go ayon ta ni chob jir ko ya chung kan kre go ang se mar de yong go ngan dang chen ke ro go ayon to na yil pam go zin